0: Questi sono alcuni canti intonati durante una festa nel Gabon.
1: È una registrazione autentica effettuata nel 1956.
2: Munganga maduma ko pieni mbiombio, ye munganga ko pieni mbiombio, munganga maduma ko pieni mbiombio, ye munganga atito, munganga maduma ko pieni mbiombio, ye munganga mpino, nimena rekomba munganga maduma ko pieni mbiombio, ye munganga ko pieni mbiombio, ha, ye, ugo banzi nimena rekomba, dinga nga uka, ye, anzamba we, tengedo, tengedo, anzamba we. Malula malula ngomenya we, yo malula ngomenya we, malula malula ngomenya we, yo malula ngomenya we. Malula malula ngamanya we yo malula ngamanya malula malula.